0: kwipimisha bakareka kugira ubwoba kuko zifise ingaruka mbi ku magara yabo. Agira ko anahumuriza ko uwipimishije wese agumirizwa ibanga.
1: Ndwara zifatiye amahembe by'irondoka twakira iz'ubwoko butatu nka benoraji, sifilis, umugera wa sida. Havuyemo umugera wa sida zose ziravugwa zigakira. Zino ndwara tuzishyira mu ndwara z'ibanga ziteye isoni. Umuntu yayanduye hariho abatinya, ugasanga rero baje kwivuza baramaze kuremba cyane. Usanga rero bahuye n'ingaruka mbi aho gusinzikara ko bihimba ibyirondoka, aho haraviramwo n'ubugumba. Igira kabiri nuko ushobora kwanduza abantu bose mushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'abo biviramwo kwitaba Imana, na ya makanseri ashobora kuza. Ibyo kuvuga amabanga baba batwituye nta zina rijya hajya kwama nimero kugira dushobore kubika ibanga umurwayi. Ni inyigisho usanga biyumvira itwasanga tugenda kugira abasita tuzaba dupfuye, mugabo siko bimeze. Nobahimiriza yuko boza kwipimisha
0: ahereza atera akamo ko kwirinda ubushurashuzi asaba n'ikibano kudatunga urutoki abarwayi.
1: Akamo notera nuko bo kwirinda kurenga ibigo abubatse, abatarubaka nabo bakirinda gukora imibonano mpuzabitsina hataragera. Nuko ikibano cyotahura yuko izi ndwara zivugwa kandi zigakira kiretse umugera wa sida dutanga imiti umuntu afata ubuzima bwiwe bwose akurikije impanuro tuba twamuhaye, usanga bimeze neza. Nuko rero batokumira cyangwa ngo afate nabi umuntu afise zimwe ndwara zifatira mu by'irondoka kuko ni indwara zikira zimwe zimwe.
0: Mukamenya ko mu kiringo cy'amezi atandatu aheze iyo vuriro ryakiriye abipimisha izo ndwara 65 muri komune Kanza n'intara Butanyerera. Jeanne Imana kuri radio Indundi Culture.
2: Nayo bamwe mu banyeshuri biga baba mu ndaro muri kaminuza y'Uburundi Bujumbura basaba ko umugambi wo gusubira gufungura igwa heruka kwemererwa n'ubuyobozi bw'iyo kaminuza ya leta ko woshyirwa mu ngiro maze bakiga bamerewe neza. Abagane na hajyo Indundi Kwitire banegura ko ukwezi kw'icenda bari bemerewe ko ariko uwo mugambi ubwirizwa gutangurira ko kugiye kurangira atakigo na kimwe bafungurirwamwo. Bamwe basa mbere n'abihebuye. Uruganda rwa hajyo Indundi Kwitire ntiruraronka umuyobozi wa kaminuza ngo agire icyo abivuze ko ariko tubibutse ko kuwa 18 Myandagaro guheze uyo mutegetsi yari yavuze ko abo banyeshuri bazofungurirwa ku murango no ku mugoroba. Yemeje ko abangana 4,000 baba mu ndaro aribo bagiye gutangura gufungurirwa ibitigi bishobora guhinduka mu mwaka wa kaminuza wimirije gutangura hashinzwe izindi ngingo zizoha uburenganzira abanyeshuri kwiga baba mu ndaro.
3: Hajyo Indundi Culture amagara y'abantu.
2: Namaze kuvyumva unaho n'umwanya w'inkuru y'amagara y'abantu. Inkuru tubashikiriza imisi yose ya kabiri. Uyu munsi tubabwiye indwara y'uruko babita kératose pulaire. Muganga yanonosoye indwara y'uruko bavuga ko ibimenyetso vy'iyo ndwara harimwo uduherehere duto duto. Muganga Jean Berkimansi ntebe wayo asigura ko iyo ndwara itandukira kandi itica kandi utwo duherehere tutababaza. Inkuru y'amagara y'abantu katwatikwe na mugenzi wacu Olivier Kwizera.
4: Ingwara y'uruko babita kératose pulaire ni ingwara ifatira hari ubwoya canke imishatsi nk'uko muganga yanonoso ingwara z'uruko babivuga. Jean Berkimansi ntebe wayo yemeza ko kératose pulaire atari yo mu gihe cya none kuko yamyeho kuva mu kinjana cya 19.
5: Iyi ngwara yitwa kératose pulaire ni ingwara ifatira ku rukoba igafatira cane cane ahantu haduga ico novuga mu ubwoya canke mushatsi naho mwimerero ry'ubwo bwoya bumera ku mubiri haheza hakaba nk'ahaziba hanyuma hagaca haza uduherehere duto duto ku rukoba. Si ingwara nshasha kuko abahinga mu myaka y'umukinjana ca 19 niho batangura kwandika kuri iyi ngwara. Mu myaka ya kera babona ko ari agasembwa umuntu afise urukoba rutameze neza, ariko mu myaka y'ubu abahinga baramenye ko ari kibazo gishika kandi gishobora gushikira abantu bose cyane.
4: Iyo ngwara igaragara nk'ibimenyetso ku bice bimwe bimwe by'umubiri. Muganga ntiyebo wayasigura ko iboneka ku rukoba nk'uduherehere duto duto twumye.
5: Kenshi aho igaragara cyane cyane ni ku maboko, ku bice biri hafi y'ibitugu, ni ku bibero, ku maguru, aha ku matako imbere. no ku matama y'abari bakiri bato bato hari abo kenshi biza mu misura mu maso bikagaragara ko ari nk'uduherehere duto duto twumye twera canke dutukura tungusha kungana n'umutwe w'urushinge ndabona ushinga umutwe wabo ngemetse
4: aha rero avuga ko utwo duhere dutandukanye n'amaherehere abantu bamenyereye kubona kubana b'imiyabaga
5: turatandukanye na ry'amaherehere abantu bamenyereye kubana b'imiyabaga baragira imyaka ya adolescence baragira ibiherehere byinshi two twusanga ari dutonya
4: mu gihe ukoze ku rukoba uwumva umenga ruragumye mbere ukumva umenga urahandwa ku mubiri
5: iyo ukoze ku rukoba uriko urumviriza wumva urukoba menya ruragumye rumeze nk'urukoba rwakuwe ko gice cyo hejuru rushaka kugumarara cyane gukanyarara sha kujya inkoko imaze gutegurwa yakuwe ko amubi urabona uyikoze ko hari n'utuntu menya tubahanda ku mubiri kandi ikindi mwamenya no kutwo duherehere turi ku mubiri ni muntu ntitumujya ngo yagaze canke ngo tumubabaze
4: ingwara y'urukoba bita keratose pilaire ni ingwara itandukira kandi tica iyo ngwara mu gihugu irahari kuko hari abayigwaye bamaze kwitura abaganga nk'uko bivugwa n'abanonose ingwara z'urukoba n'ahatabiharuro by'abayigwaye bihari
2: Olivier Kwizera wakenuye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu baraduteguriye no kuri iyo nkuru nyene turangije kwa makuru yacu ku isaha indwi zibura umunota umwe nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire abagenzanje mfashije kuyegeranya nkengurukire kandi nari na Maria Kaneza mfashije mwabwiye ivyuma cyo done niyo yanzigamene yabashikirije ndabifize kwa namugira umuhinga mu mwiza na gahwane

0: harimo uduherehere duto duto. Jean Berkimas Ntebo wayo asigura ko iyo ndwara itandukira kandi itica. Inkuru y'amagara y'abantu uyu munsi twateguriwe na Olivier Kwizera.
1: Ingwara y'uruko babita keratose pilaire ni ingwara ifatira hari ubwoya canke imishatsi nk'uko muganga yanonoso ingwara z'uruko babivuga. Jean Berkimase Ntebuwa yemeza ko keratose pilaire atari yo mu gihe cya none kuko yamyeho kuva mu kinjana cya 19.
2: Iyi ngwara yitwa keratose pilaire ni ingwara ifatira ku rukoba igafatira cyane cyane ahantu haduga ico novuga mu ubwoya canke mushatsi naho mwimerero ry'ubwo bwoya bumera ku mubiri haheza hakaba nk'ahaziba hanyuma hagaca haza uduherehere duto duto ku rukoba. Isingwara nshasha kuko abahinga mu myaka yo mu kinjana ca 19 niho batangura kwandika kuri iyi ngwara. Mu myaka ya kera babona ko ari agasembwa umuntu afise urukoba rutameze neza, ariko mu myaka y'ubu abahinga baramenye ko ari kibazo gishika kandi gishobora gushikira abantu bose cyane.
1: Iyo ngwara igaragara nk'ibimenyetso ku bice bimwe bimwe by'umubiri. Muganga Ntebuwa yasigura ko iboneka ku rukoba nk'uduherehere duto duto twumye.
2: Kenshi aho igaragara cyane cyane ni ku maboko, ku bice biri hafi y'ibitugu, ni ku bibero, ku maguru, aha ku matako imbere no ku matama y'abana bakiri bato bato. Hari abo kenshi biza mu isura, mu maso, bikagaragara ko ari nk'uduherehere duto duto twumye twera canke dutukura tungusha kungana n'umutwe w'urushinge. Ndabona urushinge umutwe wabo inde mumeze.
1: Aha rero avuga ko utwo duhere dutandukanye n'amaherehere abantu bamenyereye kubona ku bana b'imiyabaga.
2: Turatandukanye na ry'amaherehere abantu bamenyereye ku bana b'imiyabaga baragira mu myaka ya adolescence baragira ibiherehere byinshi two twusanga ari dutonya.
1: Mu gihe ukoze ku rukoba wumva umenga ruragumye mbere ukumva umenga urahandwa ku mubiri.
2: Iyo ukoze ku rukoba uriko urumviriza wumva urukoba menya ruragumye rumeze nk'urukoba rwakuwe ko gice cyo hejuru rushaka kugumarara canke gukanyarara sha kujya inkoko imaze gutegurwa yakuwe ko amubi. Urabona uyikoze ko hari n'utuntu menya turahanda ku mubiri. Kandi ikindi mwamenya no kutwo duherehere turi ku mubiri ni muntu ntitumujya ngo yagaze canke ngo tumubabaze.
1: Ingwara y'uruko babita keratose pilaire ni ingwara itandukira kandi itica. Iyo ngwara mu gihugu irahari kuko hari abayigwaye bamaze kwitura abaganga nk'uko bivugwa n'abanonoso ingwara z'urukoba n'ahatabiharuro by'abayigwaye bihari.
0: Na harero turangirije amakuru twabateguriye ndabakengurukiye mwebwe mwese mwarimu yateza abiri shimire na Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije mu hinga bw'ivyuma. Ano makuru mwari komeye ashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira ibihe byiza.

0: yandikwa kugira ngo amenyekane nk'uburyo ko amatongo y'abantu.
1: Mhm. Yego. Emurako cyane nyaza yuko byose birakebura. Birakebura kugira ngo nabo bari ko barasasa banze babone inkomoko y'amatongo. Yariyo. Yego. Neto akengurukiye ngishimana peka.
0: Murakoze cyane ndakengurukiye rero ndase.
1: Nize ko abaratwumvirije bungutse bitari bike. Rero ndesimane kaza mari kumwe abanda basezeye no bipfuritse ibihe byiza naho bitaha.
2: Mukaba mufise ico mubaza canke ifunza kutunganira.

0: Pentagone.
1: Nurukuri kera nengo kumobiyombi sebise Pentagone wa shobi gusoka mwa kawo gumbi kimo majani chera mirongo chera naga tanda tu. Akona kama mwa na kitwa dizo dizo. Nizere yuko kariko kabi utavijinshi. Turagati mwe mwese muriko muri tegabiri nk'abantu ngaho mu Kamenge bace bibuka byinshi abantu ba mu Kinama mu bwiza cibitoke hari ya Buterere n'ahandi na karirimbo batambye ikitavuzwe na bariko baratwumviriza bari ngaho mu gihugu kibanyi ahibuvira ndabasogose umunezero aha bande babasogota intambi y'umubabaro je ndiko ndabasogota umunezero dizo dizo ibandanye ibanezereza mu minsi 3 ni kiganiro duterije urijambo na mugenzi wacu Vincent Imana amenyeye gutazira Kongole hama rero turaza gusubira rero nyuma y'icyo kiganiro mugira mukurikirane mu minota 3 itarenga ndirenguke.

0: ugasanga afise abantu umwana w'imyaka 17 ugasanga afise abana batanu bane none hijya yeje ubona bitsoki nk'imu mwaka w'2040 isitso abarundi batuzo batunganike tuzoba turi benshi cyane ngambere tuzohava turemerane yisi ihapfa ikoroka
1: aho hambere ngo hariho kwihangana udasanzwe umukobwa ngo yarihangana mbere ngo hariho naho bahora bubakira n'agahuru
0: ariko rero icyo nzi hambere aho basanga kubera yandere yo haziko abahungu cyangwa abigeme bubaka urwabo bakiri amasuki isuku uyu munsi urabye mu kwaruka kw'uyu munsi ngira ngo kwicana boronga sinzi ko umuntu yoronka n'isuki n'imwe cyangwa nk'ababi kwicana usanga bose ubu kubera bya bindi bibasamaza ugasanga ngo niyo majyambere ugasanga rero oya kuri icyo sinomera n'ingene ndagisikura kwera
1: yego nk'amwebwe abavyeyi ibyo bibatera tahura gute mubibona gute
0: twebwe turabibona kuko hari aho usanga n'abavyeyi barengerwa abavyeyi bakarengerwa wagira uracyamubwira ntabura ukunda kubwira nawe nk'uko yakubwiye ngo yari kuraba amace ngo yari kuraba umupira aho cyangwa ngo yari ngo muri etide aho cyangwa ngo agiye gufatira uburuhuko kwa inasenge cyangwa kwa agahwana n'abavyara biwe ugasanga kumbure yigiriye ahandi mu nyuma ahetse iminsi ukaza wumva ngo nakafise imbanyi wewe uri umuvyeyi urumva ko ucyugwamo yabitse ukabure ibyo ufata n'ibyo ureka ukaja ngaho mbere ni ukuri nk'abavyeyi benshi usanga bafise agahinda barafise agahinda ku ndero y'iki gihe
1: none kamuta byo babigikunda yuko nk'iyo ndero yatangwa aho hambere ubu yugarukirwa yosubira gutanga
0: kandi byo ukunda kuko ikibituma ni byinshi imvune nyinshi ahanini hanini nguma ngaruka kuri ibi bintu by'amajyambere bisamaza ugwaruka k'uyu munsi ubwa mbere barasamazwa n'amaronko barasamazwa n'amaronko ukabona uwundi abonye umwe afise iki nawe acarara yiruka ata umutwe kwimabwiti nanje ntaronse nkakijya nakafise kumbure ntazi uburyo yakironsemo bigatuma rero acatangura kwirekura kwirekura kwiyangararako ngo kumashikire umunoho w'amaronko niwo utuma ivyo vyose niyo ndero iyo haziko itagishoboka kurema mu rwaruka rw'uyu munsi
1: hariho nk'abo wari uvuze usanga indero nk'abo bakuze muri ico gihe ugasanga iyo ndero yawo hambere ntayo yaronze harya ngo umuntu atanga ico afise mbega ntivyo kino gihe bitakimeze nk'uko vyari bimeze aho hambere biturutse yuko hariho nk'abavyeyi bamwe nabo nyene usanga iyo ndero batayironse nabo bagacabura ico batanga
0: neza cyane naho nyene hariho intumbero yuko hari abavyeyi bataronse iyo ndero yo haziko kanatsinda ngo ukivyara n'ingwa kuko ntawutanga icyo adafise ntawutanga icyo adafise icyo ataronse wumva yo kironse umwana wiwe gute nicyo gituma hariho na twebwe abavyeyi tubabera intambamye ko gwaruka kuba rubwiza ukuri ugasanga turiko turarubesha nawe ubesha ugwaruka nawe agenda hayijya no hino agahura n'urundi gwaruka rukamubarira twahariya no hino ugasanga nawe agukuye ku mutima kuti bwabo ndi wa mubyeyi wanje yampenze
1: twavuga rero nuko habaye no kudebutirwa kw'abavyeyi
0: n'abavyeyi n'ukuri nuhagaruka na twebwe abavyeyi twaragize ikosa nawe nitwoguma tubeshera ayo maradiyo n'ayo manduze n'ayo mateleviziyo gusa kuko umwana tuba dukwiye kumwegera tukamubwiza ukuri ti rero ni waba ukeneye telefone uravuga tuyikugurire niba ukeneye ikirato kigezweho uravuga tukikugurire cyane nawe ureke kugihabwa kugisaba barundi ujye ugisabye ujya muhungu wa nako ugisabye nawe azogusaba ibindi bintu usange biguteye mu kaga nicyo gituma rero natwe bavyeyi twahakerebukira tukaza turabwira ubwo gwaruka tukarumenyesha yuko ibi byose ari bihenda amaso ashobora kubica kamera uyu munsi ejo bikamugirira ingaruka mbi ugasanga aguye mu kaga hanyuma iyo menya nayo itagikora
1: yego dusubiye inyuma mutama ari akantu wakomoje kuravuga yuko iyo bari kuziko iyo migani ariho bigira byose ndetse harimo n'ibyabafasha bikabatera ubwoba bigatuma hariho ibintu bimwe bimwe batokora aha ni muri ya migani bya bitito bya bisokozo bateramirako none ubu kudatikiteramira kuri ibyo byo ntitwovuga yuko atakirazira kikiriho wagwaruka rutakigira icyo rutinya n'icyo guba
0: umviritsa rero

0: harabaye rero uwo musore umusore umwe yari itegereje abona abandi basore barambaye ikirato cyiza barambaye ipataro ryiza bagenda mu kabari bagafata icupa bagasubira irindi aho abandi bakabona bafise amakinga amamoto reka ni imodoka mbere bamwe yakabona ati hanyuma atangwa rero kwiyumvira yibaza ati ariyumvira ati ni kuki abandi batunze urundi rwaruka rutunze je akaba nanze ndi mu rwaruka nkabankenye ati je ngira ndondere iyo mana bama batubwira nzoze kuyibaza igituma je nanze ntotunga nkabandi umwana we wasore yari inamura arahaguruka aragenda afata inzira ijana mu buha agiye yageze mu nzu ahwana n'ifyisi ifyisi iramubaza ngo uva ku kaje kandi iyo fyisi yari ikiri mu karire acatangwa kwibwira tewe jewe ngiye kubaza imana igituma abandi urundi rwaruka rutunze nanze akaba ari je nkenyeje nyene tingiye kwibaza icyo yabikuye ko kugira je nkenyeje ndije nyene aragenda re nyaye mfisi iramwitegeza nanze uracumbariza iyo mana ugiye kubaza uracumbariza igituma jewe ngiye kwiba intama baca banyirukako ariko ibindi bikoko biziriye ntihagira ikibyirukako mbariza icyo nanze yampoye ati rero ukava urazohitulambarira ingene imana yakubariye ati yego ageze imbere asangaho ibiti biri bimwe bitotahaye abona harimo igiti kitatotahaye amababi yacyo yagomba guhunguka yose kiramubaza ki mbe wa musore we va kukaje ati je ngiye kubaza imana igituma abandi urundi rwaruka rutunze nanze sintunge ati ndayibaza icyo yampoye ati nanze uracumbariza ati igituma ibindi biti bitotahaye ati ibindi biti bitotahaye bikagira amababi meza nanze nayumiriwe atumbariza icyo imana yampoye ati yego wa muhungu usore agakoza ko yigiwe imbere ashika ahantu harakabandi ahasanga inkumi yabuze umugabo ifise iriko irarimisha abakozi ahantu hikiyaya n'abandi bungere baragiye amashyo yiwe yankumira amubaza ati wa musoro yehe ati jewe ngiye kubaza imana igituma abandi ntibatunze nanze nkabari jenyene nkenye ati cyo yampoye ngo nanze uracumbariza ngo igituma abandi bakobwa baronsa abagabo ngo nanze ngo ikampitunga ngo hera aba yarampaye abakozi yarampaye abungere yarampaye inka yarampaye imirima n'ibindi atari kikanye mu mugabo ati cyo yibaza ati cyo yampoye agenda urumva ahwanye n'ibintu bitatu ubwa mbere impyisi bwa kabiri igiti bwa gatatu umwigeme bo agenda ashika aho yamaniri ashitse ayayigana ati mana y'i Burundi igituma abandi bose batunze je akaba ari je nakenye njenyene wamboye iki ati yo tigenda we witunga ryawe tiririmbe muzohwanira imbere yo ati rero hariho ikindi cyantumye ati hariho umwigeme yantumye ngo mbega ko wamuhaye inka ukamuha abakozi ukamuhaye imirima n'ibintu byose ukamuha ati kamwe mu mugabo ati wamuhoye ati ujyahe uramubwira ati tugahwana n'umusore turacucikatso bari kwawe ati umbabare hariho n'ikindi n'abandi bantu hari igiti cyantumye ati mbega ko ibindi biti byatotahaye ati nacyo cyagumye cyumiriwe ati ni kubera iki ati kiriya giti urakibwira ati uraraba ufise amaboko ati yimbe munsi yawe ati hariyo ubutare ati kuko imizi yabuze aho ishorera kuri kujya butare ati ntibabukurayo ati uzocuronka ushorera imitsi ati yego ntabarutunge ati yambaye imvugo wa nyuma nawe impyisi nawe yantumye ati mbega ko iza kurya intama z'abandi ati hanyuma ati induru zikavuga ati iyo wayihoye iki ati jya impyisi turayibarira tukahwana n'ikijuju turakirya wa mugabo rero araza aza ati ebe kukanda acyahwana na wa mukobwa ati mbariye ati imana ya mwabona tegume jewe nubwo ntayibonye amaso mu yati yambariye ati yakubariye ngo ati je yambariye nya ati jewe titunga ryanje ngo ningende riri mu maboko yanjye ngo tuzohwanira imbere iyo ngo muzohware ati cunyijyane arirosha ati ni byose mfise ati ibi byose mfise izo nkana babakoze se we ntuzozwa turabikoresha ngaho nyene gura ngo yambariye itunga ryanje ko nzorironka imbere iyo ngwekaye ngo si wewe yawe ngo yandi wa mukonga chomukwa kuti kuma ngani wewe wa muhunga la mwakira ti itunga cyazo imana yambariye ko riri imbere ati genda wa mukobwa asigaraho ashikira cyagiti ashikiye cyagiti kiramubaza ati wewe yakubariye ngo ikiti yambariye imana yavuze ko munsi yawe wewe wanatse hejuru y'ubutare kandi ubutare bugugwa amafaranga menshi ati none rero uwo ronka wubukurayo wocya uronka ushorera imitsi ugatotara nk'ibindi biti cyagiti none wowe nta maboko ufise ingo rero ubwimbo bukureyo ate teka ye imana yambwiye kwitunga cyanzu riri imbere yo dusuhurira cyagiti kiramwingi gati bwimbe bwimbe ubukure ubushore uronka amafaranga uronka itunga wa musore cyagiti kiramwitegereza kirazozo mutwe aragenda ashikira rero yafyise ashikira yafyise yasanga yamutegeye iramubaza ati wewe bakubariye ngo iki cyo ibyo nje yambariye ite yambariye ku itunga cyanzu riri imbere iyo ati nanje wa mobari yifite nakutumye teko ngo wewe rero gwizo ntamatsa abandi wirigura rya bagukoma kwindura kwazohwana n'ikicucura kirya ikimutamira wese itarukira kuri wa musore ikiramu rya acyahwera gucyo cyatunga tarishikiye sice no hahera
1: urakoze cyane mutama urakoze cyane kuri uwo mugani umugani urimo impanuro nyinshi nyinshi cyane gose bikatumira amategato yama duce tugaruka ku mpanuro dusanga muri uwo mugani
0: Good job.